Salamu angolu maturu, irabarima, te karangani, e ako I taitaia e taku vai, e ako I ngaru pirupu e I roto I aku ni, e irina ki I tetua, ka kamita ki rai eo, iaia e iora ia no toku ni mata, e iatua noku. Takotu e akarongo mai ni, kui au kotireo tia, mekuni atu I te rancho o 4EB, Ivan Oru Mawaru, Topatatai.

0: si fonga ni sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ele iwa sumala valu te si mala tasi fa mo.
2: Ole si po fonga ni sa mo.
3: La la lo ni fa epi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iwa valu te si mala tasi fa mo. Tauia!
5: There will not now fa a wau walo po kalami sa mo e Brisbane au si tātia. John Fae Pila Valutissima Tessin Fabo. Obedient to the door, no one under. Some,

Yeah, fa pena fo I o na tava to nei pese molicina ya pepe ya me se le ala o fa pena nei lunga inga wenga mei malo malo ya lalo mai lalo mai a talo fa tu ete tima pete le nei tai hau ti malo malo la vale so fo mo wi ya malo nga lue